0: Hope, nasan ka?
1: Kay, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit ang mga mukha?
1: Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
0: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: mag-congrats sa atin, ha? Tuwang-tuwa sa atin, mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako, lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Aysa, gising. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
8: Nasa gear ako yung mga sundalo.

0: parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
1: Tama naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
2: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
3: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
4: I actually love TFC Everywhere. Dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
0: Mas malawak ang pagpipilian. Mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.

0: Paco. Arrivo. Ah, sto avviante, cosa avviante. Sei rilassato. Everybody, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
2: Dami mong run.
0: Parehasan tayo! Ikaw lang, ikaw din ah!

0: animo. Ah, okay. Sabbiante cosa viene. Seriosa. Ever ba? Nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo. Oh, ikaw lang din. Oh, oh, what if tayo na lang ngayon? Tayo na lang.
2: Hey, what's up?

0: chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin

0: Kita?
1: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
2: Sandali. Kulang. Taas
1: kulang
2: mo pa po. Konti.
1: Kulang.
2: Huminga ka. One more. Taas mo ng konti. Actor?
1: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
3: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
2: Very good! Galing, galing! Ang galing nyo!

0: Sam, paso.
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw, ha? Top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Makaisipin pa nila, may relasyon din kami isa.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
5: Wala naman si Teacher Sam.
6: Natulog niya si Teacher Sam!
7: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
8: Walang makukulang wala!
1: Pakaramdam ko utang ko to kay Sam.
9: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
3: Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano ba alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
10: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
11: Sa akin, hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.

0: hindi ganun kadali i-predict yung mangyayaring flow pag gumagawa ka ng kanta. Parang sumasabay ka lang sa alam. Kung ano yung pinakamagandang hook, kukunin mo. Parang labo-labo. Tapos, melodic siya. Parang,
1: Babalik na ako sa rap. Magra-rap na.
2: Ah, melodic muna yung ano.
1: Kasi nung ginagawa album na yan, nag-experiment ako. Yung nag-usap ako ni Rai.
2: Yung iba-iba nga.
1: Oo, sabi ko, mga kanta ko, puro ano na. Sabi ko, mag-experiment ako. Kaya kami love song, di ba? Ito yung iba na, di ba? Naghahanap ako ng babaeng pop, teterno dun sa kanta. It happens na si Jika yung available. Then,
2: no choice.
1: Hindi naman, hindi sa no choice. Then, kasi napakinggan ko rin yung kanta ni Jika. Kumbaga, soul si Jika, sabi ko doon ko sa Rai. Kalog si Jika. Sorry.

0: Papasaya.
1: Tapos bigla papasok yung beat na.
2: Saan daw?
3: Dito ba?
1: Naglaro pa nito, rinig na rinig yung lyrics.
3: Yeah. Yung parang relax lang na. Kaya sabi ko bagay dyan yung style sa XXX na yan. Dati, pare. Ay, ganun lang.
1: Bedroom voice.
3: Yan, ganun. Bedroom voice. Pagod na sa buhay na.
1: Alcohol, yeah. Dugi.
3: Yung parang malat-malat pa.
1: Pansaman ka lang.
4: Kakonek ako ng cellphone niya.
5: Ah, sige. Adol, yan. Yeah.

Siyempre nakaka-overwhelm kasi ano ko siya, childhood hero ko siya eh. Magmula nung siguro high school ako, third year, fourth year. Pinapanood ko yung battle siya sa flip top. Tapos ako nobody lang na parang ayun. Tapos bigla ako siya nakatrabaho kaya sobrang cool. Cool din katrabaho ni Luni. Sobrang talino niya tao eh. Parang ang dami niyang i-share sa'yo na makakatulong din sa'yo bilang bagong artist. Sobrang bait.

0: Solid, solid yung venue. Saka gusto ko yung parang nag-i-echo yung paligid. Yung atmosphere nung ano, nadali niya.
1: Pangkantahan.
0: Oo, pangkantahan. Lalo dun sa mga kanta ko kaya. Solid yung setup, pati yung mga ilaw. Super solid.
1: Kumbaga nakakagana mag-perform eh. Hindi ko pa, lalo na nung narinig ko na yung music. Talagang importante kasi sa amin yung mga monitors. Yan. Dami, nakapalibot din yung sound, nakapalibot yung lights. So, para sa isang performer, napaka... Kumbaga, pinapadali lalo yung trabaho. Kumbaga, masaya na yung ginagawa namin. Ginagawa pang mas madali. Kaya, napaka-solid. Oh, yung vibe, di ba?
0: Salamat, Chris. Thank you very much. Salamat, Chris.
1: Congrats, ha.
0: Salamat, Chris.

0: Ang ganda ng mic niyo. Pwede ako na lang. Thank you.
1: Pinaka-favorite ko sa set na yun, sasabihin ko kung sa bagay. Bakit kung sa bagay? Kasi kung sa bagay is the part where I'm saying I'm letting go everything. And I'm just gonna be here. And I'm going to take this stage and make it mine. Yes.

Di pa pagkatsi talaga po. Ayun, papaalam na ako. Gusto mo yung sumama sa akin? Tara na. Ay mo na ba yan? Night! Wait, tapos na. Wait na. Bye-bye.

0: Lumaway na kamukha ko. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Sabihan, tingko sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehasan tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: Siyempre, congrats sa atin, ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako, lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Ay, sa gisi. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?
3: Manifesting our biggest dreams.

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang pa po. Kulang.
3: Hinga ka. One more. Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
4: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Ang galing nyo! Ang galing nyo!

0: scout?
1: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: Para kami ng ano, parang legit na kids. As in, sobrang kulit. Yung parang maharot na grade school, ganun kami pag magkakasama. Pero pag sa stage naman, medyo seryoso kami, slight.
1: Na may kasamang high school.
0: Ah, na may kasamang, medyo...

0: mangyayaring flow pag gumagawa ka ng kanta. Parang sumasabay ka lang sa alon. Kung ano yung pinakamagandang hook, kukunin mo. Parang labo-labo. Tapos, melodic siya. Parang,
1: Babalik na ako sa rap. Mag-rap na.
2: Ah, melodic muna yung ano?
1: Oo. Kasi nung ginagawa album na yan, nag-experiment ako. Yung nag-usap ako ni Rai.
2: Yung iba-iba nga.
1: Oo, sabi ko, mga kanta ko, puro ano na. Sabi ko, mag-experiment ako. Kaya kami love song, di ba? Ito yung Emma, di ba? Naghahanap ako ng babaeng pop, teterno dun sa kanta. It happens na si Gika yung available. Then,
2: no choice.
1: Hindi naman, hindi sa no choice. Then, kasi napakinggan ko rin yung kanta ni Gika. Kumbaga, soul si Gika, sabi ko doon kasi na right. Kalog si Gika. Sorry.

0: Hindi mo makaya. Halika na, baba mo yan. Tara, tayong dalawa yan. Ano?
1: Kamukha mo ah.
0: Ano nga ako?
1: Gusto kita hanapin, kapatid tayo, doktor.
2: Sorry, Miss Ganda.
3: Ang daming bagong sa'yo. Bakit sa'yo walang glasses?
1: Hey, si Papa, pinatatakbo niya kasi akong mayor. Kaya yun.
0: Pwede di sabihin mo ayaw mo.
1: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
2: Seryoso ba?
4: After Iowa, it's leaving. Exciting for me na maka-explore ng ganong genre at maka-crossover sa hip-hop R&B. Chinek out ko din yung solo music ni Kuya Gerald and I was like, fascinated ako. Sabi ko, yung ganito palang artist sa Pilipinas.
5: Oo, may mga parang palang artist.
4: Di naman.
5: Di naman, kundi na. Sorry, 5, 4, 3, 2.

0: fanatic out there, fans of Mandala. All
1: right.
0: Good to go.
2: Fans of Mandala. Papa saya. Tapos bigla papasok yung beat niya.
3: Saan daw?
0: Dito ba?
1: Nagkakaroon pa nito. Rinig na rinig yung lyrics.
3: Yeah. Eh, para relax lang na. Kaya sabi ko bagay dyan yung style sa XXX na yan. Dati, pare. Ay, ganun lang.
1: Bedroom voice.
3: Yan, yan. Ganun, bedroom voice. Pagod na sa buhay na.
2: Alcohol at dugi.
3: Yung parang malat-malat pa.
2: Pansamantala.
4: Kakonek ako ng cellphone niya.
5: Ah, sige. Doon, yan. Yeah.

Siyempre nakaka-overwhelm kasi ano ko siya, childhood hero ko siya eh. Mula nung siguro high school ako, third year, fourth year. Pinapanood ko yung battle siya sa flip top. Tapos ako nobody lang na parang ayun. Tapos bigla ako siya nakatrabaho. Kaya sobrang cool. Cool din katrabaho ni Lulu. Sobrang talino niya tao eh. Parang ang dami niyang i-share sa'yo na makakatulong din sa'yo bilang bagong artist. Sobrang bait.

0: Solid yung venue, saka gusto ko yung parang nag-i-echo yung paligid, yung atmosphere nung ano, nadali niya.
1: Pangkantahan.
0: Oo, ano? Pangkantahan. Lalo dun sa mga kanta ko kaya, solid yung setup, pati yung mga ilaw, super solid.
1: Kumbaga nakakagana mag-perform eh. Hindi ko pa, lalo na nung narinig ko na yung music. Talagang importante kasi sa amin yung mga monitors. Dahil nakapalibot din yung sound, nakapalibot yung lights. So, para sa isang performer, napaka... Kumbaga, pinapadali lalo yung trabaho. Kumbaga, masaya na yung ginagawa namin. Ginagawa pang mas madali. Kaya, napaka-solid. Oh, yung vibe, di ba?
0: Salamat, Quiz. Thank you very much. Salamat, Quiz. Ingat ka pala.
1: Congrats, ha?
0: Yeah, salamat, Quiz. Pansamantala.

0: Welcome to Israel.
1: Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho o makapuyo o hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Samaaning usa karosa sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baligtad ang akong kahintang gikan sa kalisod.

0: I'm proud of her, you know. I'm proud of her that I was able to, you know, really put her in the right direction from where she was going. And, you know, she didn't like it. So, you know, I'm homeworks, it's always here to help the artist, put them in the right direction. And that's what we're all about, you know. We're about feeding that passion for the artist.
1: Definitely.
2: Sam, pass up.
3: I'm leaving for good.
4: Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Teacher Sam?
3: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
5: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
3: Bakit? Nagkaroon ba?
6: Pwede huwag ngayon, Jem.
3: Wala naman ang Teacher Sam.
7: Natulak niya si Teacher Sam!
3: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
8: Walang makukulang wala!
3: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
9: Lalo mo lang nilapit yung pamilya natin sa buloy.
5: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
3: Ano ba alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
10: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat gusto malaman ang katotohanan.
5: Tsaka hanggat saan?
3: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
11: Hindi mo ba kaya? Halika na, baba mo yan! Tara, sa akin dalawa yan! Ano?
12: Kamukha ako ah. Kamukha ako.
13: Saan kita hahanapin? Kapatid tayo, kapatid.
14: Sorry, Miss Ganda.
15: Ang daming bagong assignment. Bakit sa'yo walang glasses?
16: Date. Si Papa, pinatatakbo niya kasi ako mayor. Kaya yun.
12: Pwede sabihin mo ayaw mo.
16: Bawal ang kumontra sa kanya. What if you pose as me? Kahit bayaran pa kita.
14: Seryoso ah?

0: walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
1: Kunan tilalakay, kasla kahangkang lalaki no titip pa kunti babae, kung asawa.
0: Meron bang lipunan kung saan tayong mga babae pwedeng maging safe against any form of violence against our dignity?
2: Sa buntok, walang rape.
3: Parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
4: Tama, naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
5: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
6: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
7: I actually love TFC Everywhere dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
3: Mas malawak ang pagpipilian, mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.
8: We're here for Mixed Life.
9: Of course, alam ko papanoorin talaga ito.
8: Hello everyone, it's Mixed Life.

0: hindi ganong kadali i-predict yung mangyayaring flow pag gumagawa ka ng kanta. Parang sumasabay ka lang sa alon. Kung ano yung pinakamagandang hook, kukunin mo. Parang labo-labo. Tapos, melodic siya. Parang,
1: Babalik na ako sa rap. Magra-rap na.
2: Ah, melodic muna yung ano.
1: Kasi nung ginagawa album na yan, nag-experiment ako. Yung nausap ako ni Ray.
2: Yung iba-iba nga.
1: Oo, sabi ko, mga kanta ko, puro ano na. Sabi ko, mag-experiment ako. Kaya kami love song, eh, di ba? Ito yung iba na, di ba? Naghahanap ako ng babaeng teterno dun sa kanta. It happens na si Jika yung available. Then,
2: no choice.
1: Hindi naman, hindi sa no choice. Then, kasi napakinggan ko rin yung kanta ni Jika. Kumbaga, soul si Jika, sabi ko doon kasi na right. Kalog si Jika. I'm sorry.

0: kamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Tingko sabihan, tingko sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
1: Dami mong rant.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka may mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka? Taka abroad, magtrabaho ka dun. Oh, live apart tayo. Dami pwede mangyari kasi di mo rin naman. Mo...
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
1: Huwag kang mong itapit niya sa mulo! Ikaw ang nanggugulo!
2: It will ruin our world!

0: pinakamahalaga sa lahat. Sigurado mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility. Precise entry.

0: pulis, dapat sana ay protektor natin.
1: Sila ang mas nakakatakot.
2: Bakit ang brutal mo sa mga pulis?
3: That's why you're just a vlogger.
2: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
4: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: Hop. Nasaan ka?
1: Guy, Guy, mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumingit ang mukha?
1: Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
0: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: Sir, ma'am.
1: She's the mistress.
2: Angel? Pag
3: naalala ko ang mga... After 3 years, nagkita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Meant to be, meant to be. Talaga!

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwak-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time, no?
8: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
9: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
10: Ito pala. Alam ko, panaginip lang.
11: Don't let bad things change who you really are.
12: Family history.

0: ako. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Tingsabihan, tingsabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!